aiso apoba ni we oluwa kere ye aya gidio mi woro me ko be ni nu ne wa nga por ko bi ye gidio mi woro me ko be gidio mi woro me ko be ni oluwa yo be oluwa ngati mi.

a ti si ni chorro. Que yo a ti si ni chorro, si ni di no ya me de huila ni. Ega lo noro te o kega ñuara ñuam. Ni mi pulori a yo no yo. El kere kere ri uno tino kare. Pulo chona, maya pulo chone ni ni jam. Aya. Udongo mi bang bang ba. Uolong rete riyo. Bueno. Olo dong e bang bang meri, olo dong e bang bang imwa. Uya la oporriyo, uchor lecha, lecha na chala chore. Uwiro, uwiro lecha, lecha na chala uwiro.

0: naomba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa kola kola yini tuwa rubiru kiti te nyweli tinu te kumubati yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundung mundu migi kome yoni miri maru unu mon Awe naomba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa pola pola yini torubiru kiti te nyweli tinu te kumubati yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundung mundu migi kome Mujari miyari maru unu mon Baba bear Aniwa Aniya miyiba luturi
1: Kamu yi jow kobo ni mani shen shuk lo moro buo shiki pat Kwanya lek bolo pinga komedo nga miyala miyala Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe totere ni a Jin koi shumi diere no abu ni Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijodo pe anen atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne o da ono no bayin ko be yete kamu yi jo ko boni mani shing shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga komi nga miela miela ni diere re kombe ko bate ni diere no ko be to ter ni a yin ko shumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chona ka di pijodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo chingore mi ne go da go nono ba yin ko ba be winyo gar bari ma Inga tamo nyoma choke chunga kelugi Moro tara kelani I burro Burra bear Wani na peo burra bear a kelugi ena luanya wora Wera ima dong kop mechu el chunye gong win Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo ma kelugi la chunye peye shon Dong jo meriku dia dine kadiango Amen ni tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wele wele ye.
1: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadiango. Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba Kaki ni diu kumutane katina Kono wana dago Ajungu widano kwa
2: E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio